0: 매번 땅 게 부도 세쪽이 많이 된 땅구 대월 먹바다 제형을 협의 좁네 랑도가 잔조지 리도데 듄치 이게 근데 또 저렴 형을 잡았으니 제초 주종 사주 흉노당 야캅지 레지 같이 듄치 사주 협의 좁중게니 삼주 제주단 럭자 제비 되는 제세 망초 럭주단게니 종초 태년 부지 동주 근데 다들 망소 소제 리도라매니 잔조 도업 치와다 본카 잡고 용아 Lebzi pa pepchu ya po sepa, hidi pa sochong che se ne. Zanzou ledu ta tewe ledu, samchu jingtay tang, nyamsi tingzab yung chukunde tong gu. Ganchi nankor tang, nguidu mbedrop yonchok se ne, mwan te yang takpo sedu le ji tawa tenzou ta lakta sepe, lopchong lopsu chumche sati ta tang to. Tang da mangso, Lebzi pa ta mangso war jindrawa sabdu tang ne. Ledu ka mangso che rego tar drop top yung becho se te. Mangla pende zhuang tu pa si gu. Jibu gu nuban nubara ganglai si ni, jibu gu caayin nizhau tang, nipi jibu junchong si di. Mung tui jibu ma la, tui gu chang tu tuwa tang. Rangkwa tang yung lezi bi juo cu lakdong tang, mbambu ya zu se ju gundai tang ni. Tang zhuang gi tabju gubri tang, rangjong ju tawin ji lidu gubri, tuan to tu chua tang. Leji tuan ju gundai tang gu. Changya lungtang tang zhikcham, nankor junchong si ni. Chapsi la nangchi tang, Changya zhoran zimba, lego shang chupa, juo chun yagba jieje langza, zangzou chapkong jie rangun zhukchong ki tomta pa somda lagdar tupjo junchong sehne. Tangi zadu ta tangi sabya, mamang jie kipi jie namyang aang tangbo jojo junchong ji. Mwen tui, bimchu cimba ta zesu bongkan zhukchong la hyunu jabde. Ngandom nipa chiru tangne, Changya nga wangcha jueba tang, chamye wangcha jueba, juo zangki wangcha jueba jie sehgu. Nienpü gong ye yunchong ji, zanzou ledung je lebzi par dako todam se xiong chir tang to. Ye la zanjou se ju de me yin je zanjou tuab ju le ka chewa ma zi. Me yin je chumzhen tong ju de rangyi je chumzhen tong ju le ka chewa tang. Yendu rup ju de rangdu le ka chewa. Rangju, rangju se ju de yin la chumju se ju le ka chewa. Zanzou je nangyi la songchou se ju de rangu je nangyi songchou se ju le ka chewa je zor ya de. Rangu jue zang tang, rangu jen juen tang toru tong toba si gupi neso na wa ri. Le jo tang, shu zhang wu yin je, damhi ba wa ri.
1: Daga le kong ni netu bi sar, xie xie ni ki zai su ni jen nga zhu, rang xiong jiong dangwe ji shu ji hu chang sheng gi, jia yung si zhue ji zhu xi jun ba, rang xiong jiong si zhue ji zhu xi pa pa la gilin nan jia tang, rang xiong jiong ji xin qin rin bi wu chi gin zhi ba san la zi bar pe pa ma si. Shang xiong jiong dangwe ji cai xu di, kong nan ni la chan zhi xu ba dang cha. Kong nan ni ju, shang xiong jiong ji li qiong er su dang, gen yu xu bi long tun gen zhi cu ru, xiang zi chan zhi xu nong wa dang. Cang mi, shang xiong ji ban zhu dang, xu su pi ji dong ju ti, gai qi li yi po nong wa de, tu ji qi xu nong wa shi. Chang zhi nang ge, hu chang sheng gi, pa pa la ge lin nan jie dang, ba san wa de, zai zi gan mu nan xin. Kona nyi ji chua dang di tang gu ru gan zhi xu ba ma zi, jiong yong ji ban zhu dang xu su pi jin zhu cu ru su ji da qie dang nuwa shi. Hu chang sheng gi, da da bi ji ban zhu dang xu su pi ji ti tui bi chun zhi ne, qi jie shu ji Xi Jinping gi ju gu nan wei zhi bu dang, jiong yong ji mu ri ka ge li yi dang ma zu ji tui mu tu bi te xi bin zhi bu yin la. Wu chi gin zhi dang li yi gin zhi ji si nu yu gu du ni ma yi tian bu di nuwa dang ka zhi te mi. Qin nang bi, dang dang jie ke ji xia ya dang, pe ji ban jiu dang, xiu su pi ji dong ju ti, sui ni yu gu du ni, li xie pu nu wa dir, ngan cui lu xiong xiu gu ni ri, ji su ma shi. Hu chang sheng gi, qi jie shu ji Xi Jinping gi, pe ji mu ri ka ge mu mang, tou le jiang wa dang, pe ji li duan la tong qin bu nong gu yu. Dang ge cu qin ju ji bi cun du, qi jie shu ji Xi Jinping gong wu ma, pe li zi yin na wa ri, ting ni pe pa ma zi, song xie gai qin na ni. Pöji li duen li qin kui ga li ting ma nang di. Turi sabar pöjun yu rin di kui dang pöda gong pö yung jir san lun zu duen dang xia xue ji hiu dun san pi du xue qin bu ji jin yu. Nga zhang pö du li gar yung wa dang ti na gen chi qin bu xin yin la zi ji yin bi nyung cu xiong. Nga cui du da du xie qi shu ji Xi Jinping ge nga jue se mu yi la ting bu jang ni di lin dang gong pö ri. Xie Kang, Ta Zang Du Qi Ji, Duan Qin Yir Mei Di, Xiu Min Bi Zun Dang, San Ji Sa Du Qi Ni, 团结党就有黑白协团，在多级定比，学术人路定热情节，培养三八传奇。

apu himbu je yu la. Ti nang le ro war jian za ro jian du yu, xiam la ti ko jisang xiu jie. Chu cin cewe ye rinpa tang bui jide xiefkia sa ce jie, le drop lang kor du cu ten kar to ga san de do tong se te. Cor ju bi chua le par ju ji yu jie. Da ten le ro nian do pa, a du u por rang mi chua le ri yin par ji. Nga ri sa kor jide chu yu chumen cewe ye rinpa tang bui jide xiefkia sa ce jie le ro nian do pa, a du u por rang mi jie. Yadu su chua lankab jipon tau. Yaya na gundu su chua lankab chakpa chua guji yu la gabrin chungkor nangi chua chakpa temne ganga chenpo chichin tau jisung bachi. Lu chua la nang ato opor rahi mi ji ni inde rangi ji payo nipa tsaji yu. Kong ne xingjiang ye zhen ni yinpa tang tabru su kong la apu hiin buji yu bachi. Chua li ni lu lip ji apu lamsen rangti li ne tau ju yu. Tansam chi kachi yunglam to pandu chong simki chunrupa hajiang mangbo yu patang, teda nang pyo rey de jare yugor rey so yu pari. Jaki to yugor ki, pyo ki chi ke rey som hibyo apho ne, hibye sase chi kebjo wa hila cho yu. Le drop, ko do lowur chi tuynchi taad lagu yu pi, tacha apu tabdi langkor nyamzo si topla, dikche la chung kang xor yu mi, tabchi si topjo yu pari. Jalam niche goi to pandu chong simki langkor mangbo yu patang, nyayi ter yugo rei chi kalwa mangbo ni hinder lepchi yu. Gebyo wayang yinpi apu, tacha gebchow chang niya yu patang, kongi tujin che le drop chu tsangmar tabdi yugo ki lopchi yu pari. Sacay nangi nyendo pa chui simri ninti goi patang yugo ki ninti nga yongo yu pari. Ngari sakur jidi chu, chumen chewe ye rinpa tangbu jidi hikwe sacay che rinpa sunpi nyendo pung pasang chi. Mangcho ka chay ki jaki hiji mando, apu yugor ki da pyo ki, jaki ji hachang ki yakpo jaa hiji yubi, nga chor kebjo sero siji yuji sumbari. Ngari sakur jidi chu, chumen cewe rinpa tangbu jidi hikir sasay ji rinpa nipi nito pun mungmar chi. Nga chu apu rangye ji jenpo tar ziji yu, leegu ti maahi panchase kong la kechang zhaga yuji sumbari. Kambu ki na apu sewa ne jenpor kowa tang changme, abdalar apu siwi diin tabru tsu sem nang kong ne changmei jimbo tsaga yueba ten tsung top. Nyendo pa ngui drom nobe lo somchi sobji la libi jikar yinbi, lobjong siye chubji changmei rangor nga jikar tabdi xe gubri se yueba ri. Domar xiang da chakji xinbi gai mepar diin apu, joli pali nyu ne tabru la jikar jim mwemda xe yueba ri. Ngari sakur jidi chu chumen cewe ye rinpa tangbu jidi xefkir sasay chi rinpa nipi nyendo pu ngui drom nobe. Sacay na changmei jikir yinjai tong sobza xe yu. Changmei jikir tabdi xe tangni mimden chepar xe ji yu. Darayin tabdo zu chenko nama mato nge jikir yinpa jin tau chi songpa xe. Jikir lin tabdo war jen za zhu ngu. Bunga di nang mre mndawin tabdo zu sawa chumde xe ni gangar chi di xe patang nyam dun bai tab xe di chimsang jay dara yinpa xe. Ngari sakur jidi chu chumen cewe ye rinpa tangbu jidi xefkir sasay chi rinpa nipi nyendo pung shui mo chanke. Nga chui sasayi nang jarei da pyore yugo rei, meo rei. Chung rei chi mrei mangbu nyendo pa yu. Changmei wan zazhu hachang ki samu yu chi sung pa shi. Sasayi rangchen la zi ni jakab chen tangcham sung ju te ne chumen cewe mamang nyendo pa changmei tumang ki nipa xe ri. Dengu kong pyore kala wa xe da nyam da jindri xe kap pyoki jang patang kong ki jenpo mekbar zayi ni tangcham su yi chuk pa shi. Ngari sakur jidi chu Chumen cewe rinpa tangbu jide xefkir sasay je le ro nyendo pa. Abdu obo rawe mii ji nge jenpo tenga ngari sakur jide chu mama nyendo pa xe yey. Yondu chi chi du kohi kwari. Nge mama nyendo pa xe se de jenpo drop chan mii pi lingi man thay le drop yak po sa ju yey xe sung pari. Apo ye lebre chi a nyen yi tar nyen thao juye ne zadar na chit ne cha cha jihwe pari. Abdu obo rawe mii ji nge zadar nyingni kya chu se kap. Neo jo to mazawi nung jung to chi sung bashi. Chumen cewe xefke sasay lidu pa nam, juen je lene tenzong tang mang la xeab yu drupi chu ne, yung yi namda ki juebza ngopar seji yu bashi. Ngari sakur jide chu, chumen cewe rinpa tangbu jide xefke sasay ji angganko wa jamsi punso ji, chumen cewe xefke sasay so, tangzog trakta nzogdu se yu bi, maray ka ge benda chu, ngari jen tangsam yakbo song gui ji reji sung bashi. Tāng zhibu yi sē gu tō xiefke sācē jīng gāngkō wā jiamsī pūnsō jī, bāb chak bī tāng xī lī māmāng lē rō nian tō bī, chū mēn cī wī xiefke sācē jī tāsō nīng tōp tā mārī.

0: 新闻主播能把天地雷晴能找着斜臂能端恰仓动作松雷晴的总经给客户老板丁进堂雷晴早上话加马拉莫当罗桑希尔银向来看给龙天吉找着斜臂雷晴银大先手大有梦
1: ngala ngarang ke bithap cha loji yela chela chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
2: chi da ngai ji bi mechi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe
3: sen ke zhe bo nan ba gong kan zang Tata chi ji sengko tsukpe linsin tana, pyo jong lung chin nyen chin le kong kamke lung chin chi nga tang nge ju be shulam shibe linsin shi. Teringke linsin na, pyo rang chong jong rinbe chidra pa tang, na zhun cha sha sa tu kin penpa tsene la ki chalong gyurim tang, cha sha sa tu ko la chanchi shibe tam ju mecha te ju yinbe, chi ji sen para ga si ju. Pejong Shigaze Chongjir, Norpi Shibe Pente Kanki Yuanzhang Gi Nima Tsiri Laji Ngashe Parsumto Tadruk Mangpo Suibe Tamju Te Nyangchu Tume Parsumne Changde Peji Yulung Kansa Chabibashi Kongki Lomari Pemba Tsiri Tabu Puchu Tso Chite Shirin Mangso Ta Ligung Tsenpa Kato Detang Korki Shija Mangpo Chejang Nani Jigni Pekuji Mangso Tsu Detang Ken Dushi Kongto Tongju Ta Nini Rangke Puchu Tso Laya Tetawi pendi chasha la shu ju kunma tongki yu. Penpa tsirin ki jang, ge nima tsirin la ki rewa nang shi, de tang ki shi jia chu jang na ni, ta par milo ji lak zam shi yu pa shi.
4: Ngan zu ge tik tam shi chi se ge kap de di mang zor ba, bala am la kuna zu. Kuna zu yindu zima, ta kuna zu chasha no ta rinne yuwa ma re si shu ye yu ma re. Una yuwa re ta nyam nyo pyo zum chobo yuwa re. Ta yina le, ting tu ta sui kyun sike ti yinji minji nyam sik tuwa ma shi yi kechi mu shi shi ta pe shi na yi zi yi yi kyang ma kyang kyang shi wana kuna su nyam chukru wa ta tinda ji la drum kandra chi pe kandra chi tam kandra chi yung tsa kare nga zu rang ki ngala Zhonghua mi ma jidun kia wa ki rin ne ki pang zi po la la kwa to nga zu pyu ri ki rin ne di riba chu tra rin ne di ani pyu su ha chang chokpa chi riba Kula matang bata nyung chasha siye miye ba. Tei nganzu taka gaza kamsa tongi dozu taka jazu taka chuti ye laki yo marwa. Ta tila pet gen, tsik ta drum ta tambi ta lung mangpo jo warwa ta pet tsik kya ta nanzi na jime. Yuan chokwa ki gyupchi mangpo jo warwa. Ta ka kutu ta ji lobza tiga dudu sama. Ta ki mangzi si pechu tangi tambi ri. Tambi chokchi tinde mangpo tagi ba. Ani peche na ta tindi tundi chigari, yagri jiga mare. Ho ta kesi mizu gane su kesi xie zhi rang lung lang zhi pa la xiu yi na ku ke zhi xie di rang xie zhi rang nui geni zhu bar ku mi yi zhu bari rang ge lakwa jia bari rang ge lakwa jia zha mi zhu ki mi ri lin yi su rang zong gang li guwa ri rang ge ting de da jie ma jie ti li zhi tu sima ta ti ngang zhu pyo ki tabi ke zhi zhabu tu gai su na tun ta tan ma xi na po sa ngang zhi ki ngang yi sika jie ba o di nang xi tun si ka zhi da jie ma jie yi na hop di ka la ta che ba yi na po rup ka na ji mi yi na ku ngar jie ka zhi chi ma yi na la ku ngar di ki ngar gyo zhin de ta kwa jie gyo zhi de ar si nye zhi da jie bari yi su 是吧? 啊,丁丁先生,可对了,刚才都连起的,是吧?果然说,现在你的,我天天也是,是吧?毕竟,金山全部切割了,金山全部切割了,是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是吧?是 시샤스 티그레 왜한테 담에 드리다 이 뉴뉴 인기레 저발미 다 이네 다냐 이기레 이르스마 당 내게 드네 다 직무 용지 대다 맞 직무 용지스마 그래서 전 가서 딘주 땅에 마시나 포상아 티나 이스라나시 티네 담비 곱디가 나중에 단대게 드럽디 부고 드네 지기 네바이나 그래서 나 나도 링리 하우스 봐라

0: dungman rukchon na pejong nach sakul har zong xiama tungda ni yin lo song chi so ji tong bab dung ka dungma hi re kome ling dung le ka chi yu zong tong de ka ni cha chung po xue to ba ma zi kome dung la chi ka sa hi lo ni bi che chu yu leng ji ni kome ling dung la mu tu se ro
1: ta ta da ko jo tar don na ya cha mo len la le la ni ya da de tong dong zhe zhe zhe su hu ya zhe song zhe mo chang da se ya da jia tu jia cong jia su hu ya jia song

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao de ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zhe ko yo go ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me you wei ji 창미 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
4: 제주 람베 마나양
5: 대냔저기 사와기
4: 주주나 주중란토 코레뉴지 칠리거티 마동아다 코레 진진돌람 마동아 초라돈이 코레 마동아 코레 군가 참매와 지샤제 거친보레
5: 지진한

ngada mijel sa chong nan la ga nya chong chu la ga zu bu chun chong

0: nga lu zhong ge cha jin ya la chua pyun sun chu bi zhong che che bo mo chung chung se yin de lu yan xin la nga pa ma ni nyam to pan yu ding zhi ni che la song wa yin nga ding zhi la le ge yu de yi chua dang lu zhong ge cha jin ha jian xian bu yue ba yi zhu xiong ma xi men la ci ren si wi 如果这不母穷穷些我黑红宁姐细鬼把黑了不母的忙还是你中把当怕了呀你是几步坡的你是绿把丁那么是昏了路穿着鬼把马西请你从马细鬼别落着了你周围空把一你们如果这不母穷穷的我妈宁姐细鬼把黑到 nge bomo tsirin la zhongqie jie chua xibu yue chu dang zhongqie jie zhubu chung chung chu yi gu ling ge bomo tsirin ge yime qingbu xie di zhongqie nong ge chu gu ngu ma sui di qingbu xi nga qingzu nong xin da duo luo zhan zhu ju xiong na xi ba lang xi xie xiong bomo tsirin ge yang nga wei ni ba dang xin deng ge ge cha di yi ngala singur chimi teba ma si ru ni zhong che du lu ji cha jin ya bu da ge ba zang bu dam jin qi lu zhong lan be zhe si di ji ma zhong se ji chu ge la ru ran si te bi chu xin xia ba yin zhu bu chun chun cuo ding a la sa lu zhong dang bu yi lu ma chimi zhe ge ji ji bi ru ku jie bu mu chun chun xi bi zong yi ding duan cha song xian la ding a shang hai xin jin du dang lu zhe yi lu ma
1: 孙能多着几只笔没被大为笔罗马是笔做一体间断这行大罗龙吞了这新笔空呢我当小口金从银把马西而龙井罗宋娘些姐穿新娘给弟弟你空罗中卡中间昏吞的也是春天节罗马是银把门禁的没被大为三诺谢马娘 一年呀三月零地把谢了我空的念多上海新进多当罗这儿门徒人人七里写下罗用一笔来个儿吞念些节罗索农可能哈里哈比古尼对错了当今当罗用了用来没把遵纪十年前节罗马新一把马西罗马新了罗用当 Chua ganzi ti ru ran jie la san mur nian kien xie xie. Labar du, kong ge ga xin bi zun jie nian du li. Lu sun dabar jin zhang nu lu zhong zun ji an dang bu dang. Lu zhe yi lu zhong xia ga ren ba dang bu tong kien xie xie. Kong la lu zhong tu zun ji jie da tuan na yang. Duan qin dang, bo xin di ni jang jin men. Kong na jin qin pa ma la. Mən sə jə səm sə tōng kī hī tī, kōng kī hī dūn, lō yōng lā tī tā bū yāng zhū sī dūn nā. Pā mā yī zhī wā tōng zhū mū zhū wā tāng, pā mā yī jīn lín jā wī qī dū yīng hī yū yīng dōng. Ngā gā lō zhū tī mən lā, cī wū bē mā sār. Kōng gā lō zhū lā jāng bī nīng rū dāng, zhū mī jī pōng dū lā nā mē bī shū zhāng sū lā, ngī nāng yāng mē bī tā gui bā hī shī lā. Dewi, lo zhong xue wei ba xie xie. Lo zhong zhubu zhubu cuo, dun la, di nga la sa lo zhong dang bu lo ma, qimi zhuge zi zi bi, ru ko zi bu mu chung chung dang. Di nga, shang hai xin jing du dang lo zha yi lo ma, su nang du zhar zi zi bi, mek bi da wei bi lo ma hi bi. Zong yi di ni nu, ru ko zi zhubu chung chung ci ling dang. Nguan tu lo ma, ci wong bi ma ni jing du. 主播穷穷错俺错以罗中哥哥把认为对错当真心灵罗中啦别尊当英语讲的我同姐罗马恰把西归国

0: Luchon chubu chumbu yuda, qi nan jia dada nian xinbi lin qin di na, bu zhong long qing nian qin li kong, kang ki long qing jia xibi lan yi qibi lin qin di shi. Nga ji san zhun yin, qi ji du du du ngan qi lin qin nian bar ga si xiong. Xia lu mun tu ngan qi lin qin nian ru.
1: Xibi zhong dam.
2: Xibi zhong dam.
0: Lechon zhubu zhong cuo, deren ge xibi zhong dan xue zhi du cun nong, cai nian xibi zhong tong tong xie xue zhi yin. Jia bin duo lu yong xie yin bi zhong gu lu ma xie ge, lu zhuo duo jia bin jia sa kong xie duo ga yu zhi ni lu yong zhuo ba xie. Jia bin jia sa tong li ren nu lu su xie yue ba di na. Sa kong ki ga yu chu gar, ni bar zan xi ting zhou ri dong gui ba di xi. Xin ya, ga yu zhu la ga yu qi ka jiang le yi ni zhui pi. Zhong gu lu ma di yi, ga yu di wei mu wa chu ta yu qi du. Ga yu ri zan xi ting yin a li ma dong wei. Ku la li ru xin li la qia mu wa tu ji yu. Ni xi, gai yu chu ru jia bin wa xie ki ku la. Chu jie du cu tong tong nu gai yu mong bun dan zha chu tu bi jun qi qi yin xi ji bar. Ku yi, bie song mie bi tu ni. Nga yi, gai yu ri la zang xie ting nga li tong ji mei. Du ngu tu, zang xie ting nga dong a du, ting zhou dong a ji ba ri ji xie bi. Du yi di ni song, ru ba di yi, ku da ru ba lu xie. Dini, ni xie sa kong di yin da di zhu xin bi ga yu di da la da ji xie gen. Zhong guo yi lu ma di ga yu la zang xie ting nga li dong me ba xie ba dang. Lang sang ko sa kong di ni xie bi ba xie. Dini, ko sa kong yin xie du xin ni ga yu chu rong jiu jiu xie wa xu. Yin na yang sa kong di yin da di ko la xie chan mong di ji. Chue, ga yu zhan xir ting nga li mu dong kian jia zhong guo di ma ri dan. Gong ba ma cong, qie sa kong di yi nu li ga xie dun zhong ji ming xi xie. Di ni, ku sa kong ka xie su xin ni, ga yu chu rong yu ru xi xie jiang, cong ma yi. Qie ga yu la zhan xir ting nga li mu dong kian jia zhong guo di ri ji xie ni, ku la li ni jie mei. Di ma xie, ku yi, ni zhong di jiang, duan ti xi ji, ku la, ku la dong cham xiang. Da dong, ku lu zhong xie sa yi lu zha di jiang, ku lu zha jing du zhu gui bi zhe wa dun bi. Ta, ku wu tu ni, zhong cha di ni, ka zhi gui xiong. Lu zhong zhubu zhuma cu, cai ni xi bi zhong tong tong di yi tu ni, deng gan me yi cai ni na, zhong mi ji zhong rong zha qi xie dang, san duan li zhu jie tui jing ga qi xie jiang yin bi. Ke pin chung chung ki qie duo, ru ni jie cai ni lu duo na, gu ba yi du zhu xie yin ba cun yue xie.

lo chong chubu chumun cho. Nui la, ngat mi jia sibi nang siling chin no. Nge lo chong chubu chumun na la, zan ling tu chi nga hui da rin hui jia, mu zu chi wu gang yin ba dang. Zhong gu yi mer se jia xin jin sang kong, gang dang gang ri ji bi, zhuwa di nyin dun ba yin. Xia la zhuwa di nyin jia lin shu ji him. Zan ling tu chi nga hui da rin shu ji mu zu chi wu na. Jin ha mu zu zang bu yin ba dang. 中国墨色节新进三库呢,香港的澳门市。 我的蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜
下穷哪了个？伢穷去了个？主不穷穷，

bi lezi bi tsokchi la xiongne. Zhongyang zanzou bi yikcha zhojang nama mazi, zongki jan nama shi. Kongge, xiejian pengi tang zhukjo gongpa lopjo ta lakta tengzab xiehne, xo yongne durab zapar tang zhukjo si bi jayi lang zatang. Durab zapi tangi zanzou langso lakta xiehde, lezhob jing gancha cha do kwa tang, tewi ngancha zangzob sa jimayne. Rikyong xiongder tang, zangdab njuego, mangza niti, xidi pa sochong soji ledo yakbo drupto. Junqin mepara jiong yongji zanzou ledo de garab sapa xedu xlep jokunday tongwa tang. Jitsu rinlog tengrab jingji pyojo sapan zhukzhe xa ju likjimbo gupi neso nama zhi. Gongwi tse cwondu la xio yubba zhi. Cwondu to zhuyang zanzou bi chomchi topa jio. Lomtaim, xu zhe wen bu rangjo jo tangwi zanzou bi bota la gobya sepa chabra se yu. Wuchang shengi, Tate rangjo jo tangwain zanzou bi bochang lekde sepa di toni, lomte hije pengi songxian nangwi tang zhuyang ki buji ledo la mingse toko nawa tang. Rangjo jo tangwain jie ngotay bongka zhokjong sa ju cimtun tongchi nawa kanglai ngu yu ki songpa ri. Wuchang shengi, chabse jin ne che ju junchong tang lo zhem cimchi se te, tenkhen ji takju rangye la kwa tengzab lunpa ta songjo ni topa se ne. Hijian pengi durab zabi zhungu qi ju dinbi jitsu rinlong jie gongbi samlor hyunda zhuipa tang. Hibyo jingtai tang jangba kochu yuwa se ne. Tengrab jin zhukjong sebi yun juan tang qira tongwa tang. Lobjong sebi chumze te lezhob tunye jie goxio tang lekar kundai tongwa sa ta. Nidu takju sebi yun juan tang jilang jiwa se gu. Zonin batu ta se ni qira tang ne durab zabi lebzi pa zangbo sebi caigi tang. Mrei sakot ji lebzi bi mingsil ye chabsa ji langza tuyancho si ni. Lebzi pa lene mangbo jundar separ tongwi mala tuycha zuy ni. Yagto lingdam se de leka si nwe pata leka njwe pa. Chumze tu tumki ji lebzi pa nden pata pepju si ni. Ramkhan gochay pungkha tang lebzi pi pungkhan zhukyong si de. Chabkong kha ge tang zhukyong ledu la kundai tang ni. Nyomchong nyumi ta nyamji ji yiram tang zanzo chubre tangzab se pata. Gwendi todab lenkang ki tang zanzou zhukjo xeji cedi zuito. Yeram tang zanzou chi gongbu zhekhyo tang loka shunu. Tabzu senu chi qir tang ni. Junqi mepar tang ki buhudu sekchungi mangi tindi tong gu. Tewer mikbata chi yaw la xabyu zhob ni. Rangto nga zanzou chi ledu de. Junqi ye kundai tong yuram yaw la chapa se ni. Jitsu juichong xeji xiongnu tang. Jakab chi leagi kachi junqio xeji xabyu rubjung gilin. Samtu chechu tang lakcha chewe tuyele jesay. Mangso lakchu tang gelin, nyongchu tenyong pache tongju kundai. Tadar mangso soje ledu la mayne, zanzog doab chewa tang bongkha rapku yungwa. Lebzi pa pepchu yakpo sepa, hidi pa sochong che se ne. Zanzog ledu ta dewe ledu, samchu jingtay tang, nyamsi tengzab yungju kundai tonggu. Ganchan nankor tang, ngudu mbedrop yuncho se ne, man te yang takpusidu leji tawa, tenzou ta lakdar sipi lopjong lopsu chumze sati tangto. Tang da mangso, lezi pa da mangso war jindrawa sabdi tangne. Ledu ka mangso che rego tar drop topjong becho sete. Mang la pende chuan topa si gu. Jepo ge nuban dunbara kanglai sene, jepo ge caye nezou tang, nepe jepo juncho sete. Man tui jepo ma la, tui gu chan da tuwa tang. Ramkwa tang yung lezi pi jio chu lekdong tang. Mbembo ya zu se ju kundai tang ne. Tang zhuyang ki tabju guibri tang rangjong ju tawin ji li du guibri tuyen to zun che wa tang. Li ji tuyen ju kundai tang gu. Changya lungtai tang rikcham nankor junqiu se ne. Chabzai lan tangchi tang changya zorn zimba. Li go xiang chu ba. Jue cun yakba jie jie langza. Zangzou chabkong jie rangun zhukjong ki tomta pas omda lagdar tupju junqiu se ne. Tang ki zadu ta tang ki sabya. Mamang chi kipi chi namiang aang tangpun jojo yuncho chi. Man tui, bimtsu cimba ta zesu bongkhan zhukjong la xiongnu jabde. Ngandrom nipa chi ra tang ne, changya nga wangcha jueba tang, chamye wangcha jueba. Jue zang ki wangcha jueba chi si gu. Nienbu gong ye yuncho chi, zangzong lidung chi lebzi bar dako todam se xiong chi ra tang to. Yi la zangzhou se ju di ma yin je zangzhou tuab ju le ka chiwa ma zi. Mē yīn jī zhōmzhēn tōng jū tē rāng nī jī zhōmzhēn tōng jū lē kā chē wā tāng. Yīn dū rūp jū tē rāng dū lē kā chē wā. Rāng jū sē jū tē yīn lā zhōm jū sē jū lē kā chē wā. Zāng zhō jī nāng nī lā sōng jō sē jū tē rāng jī nāng nī sōng jō sē jū lē kā chē wā jī zō rī yā tē. Rāng jū zhāng tāng rāng jī zhōng tāng tō rū tōng tō pā sī gu bī nē sō nā wā rī. Lē jō tāng xu zhōng wū yīn jī tāng pī bā wā

ཁྱི དང ཁྱི དང Konga leji te, pama punchi do lhasa banasho la lega xie jinbi li ru tsoma do. Darong lhasa lalita yo bi cixi dang konga li ru tsoma la pani, xawa lanzhu dang, nye da tosang zhubong yongwi mundu shijin yin si xieng ge, da jide nye da jinyin go.

Kuzi kundure sho ya tanto ba she tu ga de du hu ta ya du re bo li to li bo shi ya tan bu da ga ga hyo ne te ta ke sa ga la mo la mre te ya ta ka sho sho la ga ta ba re ka ta dore ya la du me boi ya pe ke saranga ye ga pumro ri ta ma du me shon yer jo re son ya ta sa la sa ju ga mi di na pa da li nye ta ma ro ti ya ta gi sa ju ga che li se tu te ri da ga le la wo chi ya ta di le e da ga me sho la a le ter ba son na to lo bo hyo ya na che ba son na so ba hi chu me sho yi la te tar hyo ta ma do me sho ro den shi na bi mo bo ko shu shi kar ma ko la sho li shi pan vin da mo pe po shi kar a jam na po li go ma do me sho ro den shi e ni ni ma son do ka cham no mon da ga hyo le te me ma to tu kno shu la lu bo jang shi gyab da se la pe ma jung ni pe de te tu ta lu bo do jo te lu gi per gi da de te pe ma jung ni nga to shi ta zo tom ri sa mo te da li ni to sun kor shi ta ne da ga hyo ne te ke sa ga la swar ba ta kar sho shu la sa ba ta ma ne yi du yi li to ta la wor ji pe ma yi le go ke sa swar ba ta du pe kar sho shu la ga mi pe shan dong ga le la de du ki ta hi mi mo bo do jo te po tu mo sho chu go sa nga bi mo bo ko shu shi kar nga ko la sho li go pa win da mo pe po shi kar a jam na po li go ma du la mo do de shi lu bo ku mi ri de se ku ri de ko ne chi hyo ka la se mi ri de se ta dong ga le chip di mo da da pe nga so te che ti ru bo li pam to le sha sha jam to le san sal der bo nga ke ta de shi ngo be po tu mo shu kap de jo ma du la mo do sa la sa ju ma shi na yo la yu ju ma shi na pa ra li nya ta ma bo te ka ji jap ti te de bo ka la pa shi de nya mi wu lu tu ma shi de nya mi sa la sa ju che mo to yo la yu ju che mo te da ga shi de ma ni pa pa da li nya ta ma bo to yo te la sa ju zo shi wu ta ma du te da ga shi nu ke ko de le po tu mo shu kap de chu so on sa der bo ro bo shi ke nga do la shi ni nga ba da bo o ma ne per me hon re Gimme the cat, the bottle, the dog. For that, you just have to look at the

테넬르게 케참 노르베덴도티케 야 포토고 모션 카데 도조테 다 노부킨 다가 현도 도조티서 잡토레다 신노케 냐모 타바시네 루카 카카 카카소미네 타 아고데 제토 포예 콤바 타발라 시데 노부킨 다가 현도 도조 루볼라 똥발라 시네 칼루라 티디케 타 아고데 또 고라멜 콜라 티디 또 멜레 노문 다가 현도 디비케 칼레 노문 다가 현도 루보제 루 남자 미비케 겐지 춘데 콘데 노문 다가 현도 티 쇼소 데네 포토고 모션 카데 고 월라소 휴 포토고 모션 카데 티 타르 롬보시 코르비케 남자 유 또 너무 나가 현득 그러나가 따와서라 가멜랑다서 쳤다 포토 모션 갑대 티켓 나가 현은 로봇에게 나리고 고보 유바 터나라 현에 드네게 시키 포션 갑디 도죠 오쿠라바 타시 룰라서데 라바 타시 룰라서데 담베르 카르부 토고토서 파르토 고나 찍세치티 고 아마탈로 사진 치티 하여 고신 죽창 같이 야들 립시 달 누다 립시 누라 티 포토 모션 갑대 도죠 토서 휴천 나포 함션 콘테 샤 오로 살라 팜다 따버시 다시키 포션 갑대 도죠 케다 노르베 단더케 카토 따바시노 로고스탄네 메링 오부 코즈 콘데 실링 오부 게라 단데 tene jashi ke pochon kap da do da ta shemo ko shok ko la pine poto ko mochon kap da tawo tsi tsi pe shide ta la ba ke ta norbe dan do kinga be ko mobo ko shu shi de pomi ken da mo be shok shi ne poto mochon kap da song be ke tu la tsi du ta poto mochon kap da do jo za poti ki lin do di poza ya ke sha sa shi ti mo ti ki lin do bi tu la mo za ya ke sha sa shi ti za ya ma shek da ki sa shi ti go an go la di shi pung da ta bre shi de poto mochon kap da pa za song be ke tu la tsi di sha me len jer bo sa sha ma tsi ke tu la tsi di ni ma sha sho kang go yin do bi ki do ta kang go o la bi ke la tan kha ri yin do bi ki do sa sha ni ma sha sho te lo be ke ja photo motion cut de tik o kore kuma la yik lungte dabo rombo sheke kala ta de lekha ta dala ka ta kore kala yezo memo ma ne ne lungte la chaba de ke memo kuma la yik lungte ta do de du da mele jerbo ga sasha do jo member ka tutu do jo ngin do na ro ta hima ti la na la ta hima ti ni ma shar go kango ni hima ti ne chi go chi go da ta de sa no photo motion cut de do jo ni ma sha so kango de ka ko hinga la photo motion cut de ita yota shi ni ta ya le ma so be ke ka ye bor ta hi tu la tip de za fa da ce ki izo te di pa da le ke ni ta mar bo do jo ta mu nga da de se bu mu bu da tip de shi de da le ke ni ta mar bo ro lo ko agar konta tablet chine photo motion cap de kin du la ti din di lo tima lens of tap chon be ke ka photo motion cap de ti kun go chem bo pu de sha sam te lu tap kar pu de sha sam te ka ha me pu de sha ta da le ke ni ta mar bo hi ba ten ke ke ta no bit da de ko so ka la le go to te de ten di mo lam te ti sa de ta photo motion cap de nyum jo chem bo ke ngala te tang ma ti ki jin di la som be ke ka ta mar ya ta da le ke ni ta mar bo do ju ti ta go de photo motion cap de te ka sa la sa ju ta la la lam bi la chine photo motion cap de som be ke tu la te de mo ta ni me ma du do ke sa sha la te be ke tu la te de ye ri te de tang mo nga ta shi ta yong le te de sim mo bu da shi ta da ti de takze ko tumri mo mo ke kali ke hota la tawa ta ba ke sa sha ti no bu ken ta ga hyon do jo me ma ko tu jo kun na la ta lu to mi le she re la ti de ka sa me le ta ko lu bo la tong ba la jo do ta ko no bu ken ta ga hyon de ye nga ba je se ba ta ba la don da al so ko to le shin di ke la ga lo la ta ru ta lu bo la ti bi ke ka ta che ton ka sa ko mi ke lu ti ja ba ba to pe ke me ter ru ma ta la so che do le da ta che ru ko me do sha pa sa me le shi de no bu ken ta ga hyon de yi kyo ba sen pa ba ta ba la shi ne di bi ke ka da shi pa sho ka de do je ka sha la ma bu ya la jo ti ka sha la ma bu ma la to ta ja ta shi mo ko hyo ko le pabya ta de ya le ma so ta shi ya lu ya la so de ma do ma la so de tsam no ko ya le ma so shi de e ma ri nga pa tu ko mo sho ka de do ji ko sha le pya ka ta ma ka ha le ham ka ta ma yo a do mu ka ta ma nga an ta gu ki yang ta se ri ti ki yi de na nga pa tu ko mo sho ka de da ala ma la nga ji fi ko polis de ke za jer mo nga to shi xer de mu me ma tu tu ke na la yo xer de te no un ta ga xion de ri se ka sho shu la sa ba ka de te he ba de te ke de da ha la la ge ro bo shi ko ze ka na ta ta no ni ke lu wa la ku me lu ta ka la te de na ta ga xion de ye li ki nya ba she ti nya de de ne ta ko de pa tu ko mo sho ka de tso ta so de no bun daga hyonu ke ponu la tibdu te na me ke rigyo wala gen so cha rigyo wali ke sa cha la tebi ke tula tibde ya ko ne chumbe chuko me me shi du sa ja pa yu pa me kariz du ma yu ma me kariz he ma nga ngo chuko ma shi nga shan tonga ble ke sa cha la yi ta su nga po tong ko mo shon kap de yi chu sa cha kan le won le yu cho kan la won le e ora do do she la ri se de po tong ko mo shon kap de ti ke ka cha tebi ke tula tibde mo no bun daga hyonu ti ke sam no le ze ko to lu bo shong shong chi li ke po sa shong shong so tebi do tong la ti du mo ta la shi pe man sa wor ji pe man chung ne ke nga la shi to e ni ke ni ma sha ke cha la ti du le ka sa do li so ori do shi do ha la ti ke po she ke mo de zeng wo xian wo suo mu ne de no bu ken da ga xian de ti ke ba da ne bu ke sha ja la xin de wo la so po chung ke ba a go de da go de zuo ni yong da go mo ba ta a go de xiong xiong qiu tu te le ni mi ke dong go de nga yin ne ne ta a go de me leng jie bu ke sa sha do ji de pa ma zhe le de pu pi so pu she wan de da cha la ju se pen zhe wan de na bu jie bu nga xiong wan de da ga xian de se nga yin li ke yi tong an da bu pa ma zhe ke pu ju le ta a go de da zhan ru ti ke mi ti li so na me zhe ka ga ri go ma zhe ke ti me leng zhong jiong me zhe ka ga ri la ma zhe ke ta cha ba la ta an tong yong xiong me zhe ka ga nga yin ne da ga xian de ri che to mi so de ka ga yin na to mi ma lan te ting yin se de no bu ken da ga xian de ti ke po zhong mo xiong ka de qiu sa sha kan li zhe le yu xiao kan li zhe le le ke sa jie bu yu le sa ju lem ju de ayu han da ke sa jie bu ke nga le pong xian ju yin ya zhe bi ke le de no bu da ga xian de ra ke ga da la chang ning ge ma an da san da ga xian ju ke la tian le

0: Domi nading kyo rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi niu se yonbu yingwe su, sasi logu zongzir zinjo la paitang.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Nyankin je zhubu namba. Tata chechi nyengi manda na, Beijing longting nyingchen li kong kongke longting je zongri logu zetong hibi lechen tare. Nga lechen zoshongwa lodoryan. Chen nga junhi nga chu lechen nyambar kajinke. Lechen gongming no zomba po pacho lach lukzum. Diktong ka sabun torwi zatong hiba ta lodun hiba yan. Derang ka lechen no kong lukzum shokdi, hema lai mbedri hibi nong lukzum. Mukbi dribi rongsa marpo hiba ta lodun sheji yan.
0: Mepu hiri pontong yomo la. Zongri logu shesin sheji ni. Gongjong satu zongri zetong de. Lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetong lechen sembara gasyo. Mukpi dripi rongsa marpo. Rongsa marpo hibi rabri che tanyindana. Shilo chiktong go jachome yelor. Yenji zenzui maa ke nzamlin yangtsir chaupi pech sakung su tuenpi. Ula chibi lakze tar traktab je nrela changpi tuiso. Kamba tang, tomo. Kangmara, jatsi sos lhaupi maktru ku tuengu loju la hekyo te. Shukdu jyotsa je lenu le chungpi loju ngansun je lungne. Rongsa marpo palen chaptun sheba tani. Jayong sasho kangsar sachab dochab shunga luyen. Rongsa marpo yi mingda nawar tuyating retong. Yon na pedim nonto tongting re. Ngarung yekting dani paru tu hyusimpi ama trinkente ya ngawe sheyin yi la langar trenwong yin. Kong ka koze shepo yon ngarung teta posi payu je. Rongsa marpo yi longyong remo te nonto pala jawa re yon. Magi lo she je gongru to, daga ama na rongso shepo nonto Jeju gokar chunla nyewi genrab je trehi inla. Yerab tong nyingje zonpi leme je ronghi teting. Medei ke la himyun shata rimi hinkun je zama pöme tsu chechu denhi. Payu je chongco shibara. Halam she pomo kun je kyanjo nyanjo shayu hi inpi nongwa jin. Inna yon ama trinkhen te nyehi nga la utuk tasi je songke toni. Kabar hi jamyon watong. Tadu na halam kong ka luyne lan zimpi doru te suegong tsegi pachir zosin panra. Kuwi tremar payu je shos shue te rongchim tun jokab. Ama nazuk tseme je narni mebuk tu luye tab. Kangchin shepo tayong tsadu yawe chang chang chang hili mandu. Nyan nipar kuwi penyen namtang dreamu je ama lhasar mingkong tento ti wongatong. Mengkong ka taji nrebu na ngaizu puchu tsangmi sembar zhongchu papa tabu leke. Dei cetong tedu na, dazu ceramdala kwe pi zhengkeng amata. Marinwar njekteng paru to hekju yinpi cemi ji dungatala zuepa gomne. Kor lekong ji gongchui toba ju, nintar mengkong na amata nyamto ngo korsi tamli nazo zate, ami nazu ngyongtabshi. Kuwi chenchen amata na yingmong ka nesu lu yujong. Korong ka namrik la tenni tampe tong. Lehe, mangchu kangzhu lugar je ye cikso mangpo chenken hi yinpi. Darong kong ta nyamdu yuekab, tuichu jatar chio.

mangpo maling war. Loju tepter nong ka dendun ta zo trang go pi mi yun. Kewang kimpo kong ka loju la himjuk nong yi tenj doka yong. Tomjor ngatong jepa tong. Hintun tenling ka meja kenzong kempo hi mena. Mari gangda hi tong sakong gangda hi yina yong. Zempo wong hi kenji nye ju tong topzir le tar matupi ra juan nong ata kona yin nong.

tinjeje nyunshu gema ra songde cha nang ga se gema da cha den tur shi ni lu lan jing wo ran ge je lu do pu la bo ye ra lun kan ren ji san du chue ba dang du ni lu wo jin che ma ra shi ni cha ge shu bu do nyu la so to je ra be jong so jun de lu ji lu mi che xin jiu shi ba li shu ci ma wa dang shu ci ren wi Yangdi Luzer Saba Tose me, Sundu Duja Jachi Simbi, Yunshin Detan Jindi, Nebu Kinji Nyangda, Lovin Nibi Jusi, Jeles Dun Toja, Shuxi Tovi Luzer, Nibong Kinji Nyangda, Lovin Niba, Shuxi Tejin Meba, Hidu Shomer. Yen Yang Birds Loguni, Jubaja Sibi Tru, Hindu Shibali Hidu Shoma Yena, Marani Maraba, Saba Tovi Kudo, Sodoshibi Shibali, Saba Tovi Sakurdo, Nibu shibi shibi nizan nuba kiwa dang. Saba chongmawi sakurdo chode shibi shiba li. Saba hindu towi sakurdo chode shibi shibi nizan nuba kiwa yabari. Ni, nengi chajin yungjur. Nyuhi yalong mandami ka xianjaka namba dang. Ngusacha namba gaan yinro. Mei nengi pachi jentunruwa mazi. Saba jodatuwa neng pachi cha jentu yabari. Toze jangso dang ngonyobar suwi. Mei nyang pache da du na cho di saba to che mi yudu ni yudu duja ba da yan ho mi gar chu yuju ni yuju xing ba do cha bi cha jin wu mei nyang pache ja cha yuju ni nga ji ba do tuan zhu ge le song shukur zang zu jun jun ju so cha ka je le xin ju shi ba ye na da xi so long men da wei xu jin wu so cha ka je ge cha za cha wo mang du zhu ge Wanja mei leje xane sunkir shibi zhang ye li saba tozi mi yidu jikja simbi santu chungge je lubi na cha za cha mi zhangbo munde wada cha zi namba je shesal jinrang ngunzi mando shenbari ya santi koyodo tsui muso je choju gungu jek tini longta ni togan sakoto xue na ma yi jitsa shetze jentur roka wong jingo jenjo son ro wada zhue tse chen judu su je jinja Lechi shukse se zhundi, longtangje se zhundi, ngonsa tupi towa yore. Jagadze hinjok zhubishi li ngonpa tana, sabab mi yudong ngaja, jume dionda koyo zhuzi, shishidu, yasinkab, zubi nyuzi, jachak sunju sonyi la paja yobasong. Ayri hinjok zhubishi li ngonpa tana, sabab tozi mi yudong sunja simbi, santur liji, nyi ngabar, lupi nyuzi, se zhundi jachak somni, jachak kyo ngapa pawa tana, Ni guba nuze seju jacha judine jacha suju songa ba pajuye baksaya. Rangja je kiwange santo rangani hinju zibala yena. Rangja je ma shue che mami soju kodre she che nang santo pungdi nire kodre she che tingir she bati. Santo nga zo yamu na tongka nido jeja ni sondong sanja pa yin bata. Nga zo rinze na Tongka Sundong Sunja ni Sundong Jeja pa yin la. Nga zo jize tu tu zhang Sundong Jeja ni Yidong Jeja pa yin bi. De dang Baritu ju Longtang Pungdi Nirin Nuse Kodro Shese Jacha Gyoyi Towa Yabari. Tuenu Juzi Jucha Tsimbi Duce Je Hinjou Na Santi Choju Hinjou Tse Lengma Wi Nede Tixi. Nguanchi Sulin Je Kewan Shige Santi Jumi Tintu Chunjin Ju Tsinda Tsema Wa Zhigar Chase Rinpo Jeje Zaji zaden la, zosong shu gubi, nguyendi xe juyar. Gongsa tundi zi su soso ni, dunlen xe zi, dombor zi, jacha chukji renga ni dungi dunga bata, jacha nyehi ni nyehi zanga bar, jacha gyu ni gyu nga bar, zoyoban doyti. Di juji zowa ni, cibur yangzir la, yanglong diwi mawa gu bata, lini gili su, ruto biri. Wanjang di ji zi xinju, xinji kaji li nga bata na, Gongsa je zaten teta la santo lema taba ta solong mundumi gaji muzhu la chamba li. Santo lo je yin doba an, yana santo sachi chunke la gongsa je tindu chunri zinjur ta tsi mawi zaji namba ninshi sha gudemi. Tsi dan zhigar ko tsi wansang je jema ra ta na sire je zhuwa je yin do don toba ta yigan je tobi. Daishi je yama shen ngunkin na santo sachi chunke la Tuyini qingpo songzi, choju chanpi duze di, longtang ge zheba da chebar me di. Su so sur, dulin nuze dombor jacha, nga jini chuki renga da, jacha nyehi ni sunjo, jacha gyu ni gyu nga ji bar zongyore. Som, choju, santi koyo wu, zubu choju kuzi mangdo shinyo. Shinjo li, dingba sheba da na,
lunkan la tsoji pi ninda, tsoji si kozi di, lunkan ji kozi li ngonsa dojo yore. Dodong cha da, jimba xinjuk cilin da, jimbi tukse cita suji, da jing jibu li, san tu yuni tsoji pi nin kozi, chuzi ri hoshin jik da, zhanchong nga jie da, tsoji si kozi, chuzi ri hoshin jachi simba mazi, san tur tomar shunke ji, tsoji pi ninba kozi, chuzi ri hoshin jik da, zhanchong jie si ni, Santo yuren dunke li towa yueba nga yore. Socha jo chunda xinjuk li nga bata na, soji si kasashi na, yangji niki guru zog jo, shile da, zongkan ximi gili shio son duzi gemaro tongwe, shini dun la, soji yi kasashi ni, lunkan jo, yangji kutu jo, genyong to tongwe, shini dun yore. Santo mei lunkan jo soji la, teji shibi tsutin dribul li, Tsoju nato kasashi ba di mei lupi nuse inza saje da hengi nuba gilekso tongwa, lupi nuba kheri tongwa. Degi yangzhul guni gento tongwa di sama pinbo ya butan jore. Chodang derikyo, sandi koyo la ganshi chewa, solo nyongwa, lintze mawa, nima puyo renwa, longsho chewa, langkor nyuse rowa soje shecho di. Gati di todo chundangi mato na Lubu nyasi donyo mundu wada, ta na chu mundami nansi tuansi jiri. Di ishir, togan gu duman ju, chu tongsi jema do tangni, luji baba da ulan su ju ni, shuwi chu sasi kasa shakuri. Sanju zhumi niri lunkan chu kosi, shi icha ni hoshin nyi dang zhanchong nga ye yinme, sandu lima tabi meyi, chu zili gawa madonba, togan lowa chu zhang nila ngugu shakuri. Yin yang zhumi chu tongwi du tse telang, donna shakuri, Shi yi chani shukba nili sema dan, nga zhu dan shi zhu, sama ma zi bi ngun, ngu shi zhabu shi ji, wun chan nga qiu yi tong zi jiamang do tongwa dan, nimo ma nyami ngun la qiu yi tong zi jiamang do dan ni, nian gu kubu ji ji dong zhuwa ngu shi gara. San tu koyo wu lu ji de ji ka ji ge ko zi zha, ma ri shimba dan, lakbar do jia dan di ji ko zi long tan li ngu shir du bu tuwa yara. Kya gun du zi jiamang dong zhuwa di, Togandu li ji, lunkan zi sadu si li, jitar kibi, kya jin du si jiamadu dandi, chamar zhikarin di zho zi, gungu gung to zi. Nga, san tu zhumi zaja, san tu tun tenge, nan xi da, nzhen zhul, de yin sabah kuyo su zi shuk jin li, san tu zaji naman rang yi zi, rang jia zi saku yin da da, du ta mi. Lakbar do, du ta ren xi, lunko ki xin zho ko zi, Shumin Hosalda, Shinri, Siri, Ji, Zajamundawi, Nisutun Labo Yoren.

0: Goli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lodin Ju.
1: Diyi Lampara Sadunba, Gana Tsejia Lototu.
0: Beje Lato.
1: Beje Lutu Rinchini.
2: Sinki Nabatso, Gongkamza. Tata ne Bejo Lungtai Nyamchele, Kong Kangki Lungtai Chie, Puja Lototu Kyo Chitui Suri. Hiyam la Puu Rangjo Jom Hitsika, Nabrika Tsi, Himjo Suwe, Zomre Nawe, Puja Lototu La Yezo Ne. Puu Meta Lui, Dawa Jeepi, Dabki Ta, Zaka Tsipjo Ko, Ngotun Dodu Che Hyori Lo Zahira Ngane.
3: Ri. Dungka Wei Dungjeng Ra Ye Timba, Juga Chuntue Ji, Nyama Yangwa Nguyenzo Sengi Chem, Jatsi Gunram, Memo Pada Chungwa, Tsi Go Langka Ngacha Jingni, Rangdi Wugtop, Dungtsi Hye, Dusi Dang, Saga Wong, Zangan Nguyen Zangxi, Bena Dungjigang, Rangjong Su Muntui Dungdi Li Gara Donang Xie Di, Chuxuan Dang, Yashuan Mwenwa Xie Ba, Dungwe Jia Ba, Gunjong Daba Ji Xia Gu, Tsi Go Luka Ngacha Jingni, Tsi Jo Luka Ngacha Ye Bara Nyima Na, Tsi Jo Sum Ruka Ngacha Jingni, Dung Nyin Tsi Nyam Zi Kuenge. Danu Yina, Tsi go langka ngacha jingni, rangdi wu tobzo nanda beda jibak wu tongu tsuhinga. Dani duen tsi xia, duen duka cibayi na remikin xiong rin rojido. Bena duen jigang, duen ki du suel dada kedo hinga, rangyong su mentu duen di lega donna xidi, chuxiang da yashiong mewa xiba. Duen me jiaba guinchong daba jisha guzi anna yina da zuo chesa, xingli guwa la xie hingu hoya, da chuxiang yina re, yashiong yina re. Duen ka xin mo jido, guinchong da liga zha zhig soja, da su cuma yina da rog rezi kuenge. Dani tsi go luka ngacha jingni, tsi jo luka ngacha yibara nima na zong. Nina jie ke xin ge, ci jiu sum zhu ge ngacha yin ni, duen nin ci niam zong du se jie le xin ge.
2: Dini ci jiu zhou, tore da ge ngacha ni ni ni ma bom chen rin jor. Da da zuo, rang di ci jiu zhou ni si di ci jiu zhou para bong dong lo. Ci nye zhou nam lang yu ji ngacha yin ni dung bami rang gan se. Dem zhe si ba, bong dong jor, bong go ma ba, se kar wong. Ma ge ta jia pi lo ma sim do tun jor. Men, hui ni, duen mu jieg ba ta gong rong deb ca wa se gui. Duen bzang ru ku sa kor to ngon so jiang za dunye sa ju, nga gu lo. Senpo xian ni nuab du nip si ju. Xia zong ni du, ha chi nu du. Nubzang chang su to chang nam hong. Rukye jie pita kao otu ni. Ye lam xia lo. Pu lo jupi ci nye xiu ye chi. La mi. Ta pita dunpa ci ju zhou tore ta ge nga cha nye nye ma bomi chiam dun jor. Nye chiam di bomi chiam dun jor du. Pita jie pa ge dabda di. Dabda zuab ri dao. Tini rang di ci ju zhou ni si di ci ju zhou pata. Pong to di kisah lo ur kish da. Tini mon hui ni tui mo jiog pata gung rong dap ca wa chi e xia gu yu zi. Ta xing pa la chan ko di kizu dao.
3: Ji.
2: Tini rong pa la chan su na. Tui bzang rong ku sa kor to hong so jang za dun ye sa ju. Nga gu lo. Senpo xiane nuab di nipsi jo sa zong di do ha chi nu du. Tene pulo trupi ci chi la chan su na ci nye xiu ya chi la mi zi dao.
3: Xe la dan de jungwa mi chi lung sum kan xie chi wi. Yo xie che lung tso ba mang. Xe da ci jo ni jo ji ba da la ba di xio gan ma da xue rin. Lo ju de da che da lung tso yo la do. Ci nye jing ni la ba sen ki chim de po ka zhe xia lu cham su lung jing yo wi da che ba ba dang che lung tso. Da mi de po ba dang. Da jing jo ju gar chue ding zong bi xio de la tu se gui bing o zi kuen ge. Xe la bada jibanda nung yin na, mei chu lung song ke kanshi chiwi yu xe li na la, cha lung tsoba maang zi kuen ge. Xe la cijun ni jo ji par, la ba di xue gama xue rin, lo ju de cha cha lung tso yu la do zi kuen ge. Di na da nima, pa jiwa ji dak nung la yin na la, lo ju li na da cha cha lung tso yu la do zi nung, mei sa ke jing gu ji xin ge.
2: Tene ta dawa ri ri la, jia yon ni xe kia to ge babsi ki cing ho chi uro. Tene pio da jibanda la chan chung na, babsi ti ci pa suam, nga, ji, chua, chu ni, chua bi, chua nga, chub de, chub ji, chua ge. Nyeshche, nyeshu nga, nyeshu dun, nyeshu ji chi chi kola yin zi dao.
3: Ri. Gongli nang ni ka peda jiba ka da xin do di xio tsar guo. Xiam la tering ka zaka tse xio kola ngo zhendo di xio na?
2: Tene ta tering ki zaka tse bjo xio na. Tering na pu me ta lu dawa ji pi tse pa chuk suam, ji da gu pi tse nye bi. Ri za pub, gama mion zi, njong chu chu lang, chui chi jiam si, jiwa xian yin tu chang, pa di kal. Pum tao xia da ha chi na tu, tering nam gu na po yin nam gu ri. Xio pa chu su dun yin ta nying go chu su ni pa ni la da su tun sam kal. Sang ni po yis jo bi, za pa san. Njong chu sa ni, naa ni pyo su jo nga, za pen pa, njong chu sa mi, yi ni pyo su jo zhok, za ni ma, njong chu me ya chu, ten di bu jo lo to kyu tsar.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsirek medu nambacha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Sengka namatsu, tata choje sengko tsubi lenzen dana bojo lungchen nyenchen likon, kanki lungchen jia tsenlop gachara lenzen re. Nga lenzen zochong balo jaya. Terengka lenzen na, hinto suyo na lupo pienpa yo jang, gangchung to samurung yi kwarta. Namchun nyatan lepo, Gwambara che gui piko. Rangshu nonsi nyen ka li yota ka ki korso tari shi yu. Hiya la hita nandu nansi ro.

0: 这个那么做，德林给北京龙城年轻力工抗击龙城节，采了个在连线协商的亚军，连线的总主打作战部落家，一些全国跟江苏部做建议，叫其们到抗击龙城节连线演大三巴拉，告诉有带领这样么？
1: Ngala, ngarangka mbitabja loju yuela. Chela churangka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubie mtsi hyulang liye, cheta la zangshu kodru da mtsi yi kashu hye tuyunji na.
1: Ngaji lenti jia lengi re la, wengi yang re.
3: Sengke chobo namba gongkang zong. Tata chichi sengko tsukpe lenzin dina pechong longchun nyingchun lekun kamke longchun chi nga tang ngay jubbe shulam shibbe lezin tiri. Teringa lezin na pe rangchong zhong rinbe trecha pa tang na zhun chacha sato khen penpa tsirin la denzhi shude kong ka calon gyurim ko la jantzi sheni. Mesim yowe tamju reri chune kong ki semhyo jinta hi tang bezun jinta hi la teni rangyi che calon gyurim la nampa chawe chuntang di jenjin. Rangyi che tamju riri ngotsa dungbu riri pe chuntu yakde kongki shirim tu treda si jubashi. Teringke nga tang ngay jubbe shulam shibbe le cina pe rangyong zhong rinbe treda batang na zhun chasha sato khen penpa cirin laji calon gyurim ko la jantzi shibbe tamju tocha di ju gyuyinbe chi ji simbara ga su zhu.
4: Genpe mtsirin la gungam sangi la.
5: Gungam sangi la. Simba bon lan je chambu lo gungam sa. Kuiba ni. Ani dokter ba pemba tsiri yin la.
4: Nasa gila.
5: Payu ani shigizu chungki samdru chu jangla khansa digukki meji yin.
4: Nasa gila.
5: Ani kuiba takye je dawa sumne suzuki ta baba semarwe. Ani tinje chik jawe kawa yapu chungma sung. Ani tine amala ki dada acha. Cheche dazu mame sum haru purra cheche dede abri. Di baru la ta karayasana kule kakyusane majung. Ani samola chik ame ki chakti na pabi yungdu samba. Bunyi sa sojong che kune peti nge zui janjari ngara ani chiki chungdu ne sobu chokra chiwa. Baba ama bingi ata kango zone china tazu sobu chungchu dine me. Ani taji karaya sana ta chung tawa sumne amiga nga somyo za chiyo shi apri. Ani amri chakiri yomar gara bianjo dara. Ta ame oma yapo renyu me. Ame oma yapo re ma sun. Tine ti mangja chiga zi chang da zamba. Chang nyo asa wa. Tine shite, tine shite, tine ngui wata chang. Nga rata sumi nga mati desi kito. Ani chan nga tiki ngui bora ba. Ta oma yo maro. Ngui tete sumba. Ani samba jeb chan nga tete sumba. Jing nga trupa tik nyi nga tataji rasi guyo zare. Ani nyi xio trupa dosi. Xe peti ngui kyan kyan tete dosi. A dinde sundu. Ani dinde sumba dinde jeje pati jik tanga. Tsuju dila ane mangba jiki sido. Tsuju matamba ki nezu resi kito. Ta oma gore yo maro. Mang jeb chan nga jang tete bora. Ani Paji buku kulo tseta maa suna buku lo kuchu jiki suktea ki seishi lo pe tebre. Teje ta kuya cher tuya mido. Ani ta inele tongpa tu sopto ta chasa ro pura tenje jiki karisare. Mi tena tongnaan doyo prachi. Tenje jiki teye towa. O luk juu na tenje lo kuba tse tse suma. Kuchu lo chea tse tse tse. Chima shorwa luri tamo tse. Ani duk tse tse kanta lopta luri. Te amla nyala. Kati yuwe kuwa jamu ya kula, ta nganzu mi kyu ti pula rinme yu shuk chiya kunja chiya yuwa maa isi. Yinji mi chi lopta rang tango yuwa mza kwa iti yi, yi lopchu yabu chiwa chi isi. Yabu chiwa ngale kachu yuwa nganzu ra kiki yi isi. Yina amla rinme yuwa marti peti, rinme thong chi mi shuwe lakwa tu ta aja, ta chi china, aja sopu chaki yabu ya. Ta yu mza kare amla suri chan kati, oma ta ta regruwa, ta chi ta mi ta chiya yuwa. Yin duk ti ta samba sopu chaki ta chi shengri, ti aja sopu chaki yabu ra chi yore. Ti amlaa kiya samdaan chiya, taa aja ane lagar tani yis. Kuta dhagir tani amlaa samma shivarisha samdu. Aja lakta janga taa, taji lobra taa.
4: Lobra taa.
5: Hoon. Ani amlaa kiya kule kyunche karaya sara, peti protein sumore, peti dimo zonga pi. Ani shivshuma chiga chi, kongmo chile. Ani tina jana, taa kutu amlaa kiya taku yujadiri ba. Amlaa taa shoge zanda naa titu samba. Dhagi teb loga taji omare, ti nawar kipshu yi sumore. Kurangi. Ani tina lup. Lutin siyasi, lutin nipa ya, adung. Kutu lori nipa tuwa li tu sumat ni, amla kalikal nyo su. Ani, bet nyabu la lulina suwa, tu ya chitwa su. Ani, ਆਰੇ ਸਨ ਦੀ ਪਰੁਤਲਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada nian xinbi lin chen ti na, bu zhong long ching nian ching li kong, kang ki long ching jia xibi lan yi chibi lin chen ti shi. Nga ji san zhun yin, chi chi, du tu do ngan chi lin chen nian bar, ga si xiong. Xia lu mun ti, ngan chi lin chen nian ru.
1: Xibi zhong dam.
2: Xibi zhong dam.
0: Lechon chubu chungun cho, taran ge sibi zhongdang xue zhi du cun nung, cai nian sibi zhong tong tong xie xue zhi yin. Jia bin duo lu yong xie yin bi zhong gu lu ma xie ki. Lu zhu duo jia bin jia sa kong xie duo ga yu zhi ni lu yong zhu ba xie. Jia bin jia sa tong li ren nu lu su xie yue ba di na. Sa kong ki ga yu chu gar, ni bar zang xi ting zhu ri dong gui ba di xi. Xin ya, ga yu zhu la ga yu qi ka zhang la yi ni zhu pi. Zhong gu lu ma di yi, ga yu di wi mu wa chu ta yu qi du. Ga yu ri zang xi ting yin a li ma dong wi. Ku la li ru xin li la qia mu wa tu ji yu. Ni xie, gai yu chu ru jia bin wa xie ki ku la. Chu jie du cu tong tong nu gai yu mung bun dan zha chu tu bi jun cin qi yin xi ji bar. Ku yi, bie song mie bi tu ni. Nga yi, gai yu ri la zang xie ting nga li tong ji mei. Du ngun tu, zang xie ting nga dong a du, ting zhou dong a ji ba ri ji xie bi. Du yi di ni song, ru ba di yi, ku da ru ba rung xie. Dini, ni xie sa kong di yin da di zhu xin bi ga yu di da la da ji xie gen. Zhong guo yi lu ma di ga yu la zang xie ting nga li dong me ba xie ba dang. Lang sang ko sa kong di ni xie bi ba xie. Dini, ko sa kong yin xie du xin ni ga yu chu rong jiu jiu xie wa xu. Yin na yang sa kong di yin da di ko la xie chan mong di ji. Chue, ga yu zhan xir ting nga li mu dong kian jia zhong guo di ma ri dan. Gong ba ma cong, qie sa kong di nu li ga xie dun zhong ji ming xi xie. Di ni, ku sa kong ka xie su xin ni, ga yu chu rong yu ru xi xie jiang, cong ma yi. Qie ga yu la zhan xir ting nga li mu dong kian jia zhong guo di ri ji xie ni, ku la li ni jie ming. Di ma xie, ku yi, ni zong ti jiang, duan ti xi ji. Ku la, kong la dong cham xiang. Da dong, ku lu zhu xie sa yi lu zha di jiang, ku lu zha jin du zhu gui bi zhi wa dun bi. Ta, ku wu tu ni, zhong cha di ni, ka zhi gui xiong. Lu zhong zhu bu zhu man cu, cai ni xi bi zhong tong tong di yi tu ni, deng gan me yi cai ni na, zhong mi ji zhong rong zha qi xie dang, san duan li zhu jie tui jin ga qi xie jiang yin bi. Ti pin chung chung ki qie du, ru ni jie cai ni lu duan na, gu ba yi du zhu xie yin ba cun yue xie.

lo chong chubu chumun cho. Nui la, nga da mi jia si bin na si lin chin no. Nga lo chong chubu chumun na la, zan lin tu chi nga hui da rin hui jia, mu zu chi wu gang yin ba dang. Zhong gu yi mu se jia xin jin sang kong gang dang gang ri ji bi, zhuwa di nyin dun ba yin. Xia la zhuwa di nyin jia lin shu ji him. Zan lin tu chi nga hui da rin shu ji mu zu chi wu na. Jin ha mu zu zang bu yin ba dang. 中国马斯杰新进三库呢,香港的澳门市。 我的米尔 小琼,哪了个? 你要琼,去了个? 主不琼琼,

0: ya ta ma song ala san ro chi ya sa de no mu da ga xion de zo je ti ki ha la ur ji pe man ju ni ki ta ri lung te la ta to ti du mo ta ha lam don ka plan ki ki sa sha pon she ki ma ze me yin ya de no mu ken da ga xion de zo je te lu a mi na cha na tuk de le se yi nga no mu da ga xion de zo ka cha shu la te ba ka de mi ku pe ze yi sa de da ga xion de to bi ki te la te du po shu ma shu ka de zo je da da shi mo ko xion ko de ce re pa de ru bo she ke ta ri na du li ki nam za yu ba te no mu da ga xion de ku kon du la xia de ya lu bu ken da ga xion de te nga ma wi ka nga bi mo bo ko shu yi ka nga ko le shu le di nga pa win da mo be po yi ka la jam na po le no nga wo chok ki ma chi na shan don ga ple ki sa sha la pa la yer bo jeb kor su ma la se zan ron pu ma ro pu shu ka de sa le ka za jer bu su po yi le ka za nor be dan dor ko to top top pa mi ba ta shan na do ji to top bu jeton top pa mi ba ta shen se ken jeton hi ra top pa mi ba ta jam be yang ki hi da bu ri sum go bo na tu di son ji ton ke na tu di la wo ji pe mi ki po nya ri sum go bo ko na tu di che ba shen ke la ma ri mi chi zo so wo le ma ri ton shen ke la ge ri mi ri zo so wo di da bu da ga xion de tu lu ma ro chen se ton le ta la ma ka za chen di de nga nga bi mo bo ko shu ri pa win da mo be ro ta pa de go ji ma tse de le mo shu ka de ri han don ga de ke lu ji do na do ton ngi ki hin la ne la ton ngi ki ki hyo na hyo ton ngi la ma ka za nor be la hin ni ma jo ju ngi ji lu ri song ta sha ko go ngi kon le ri han don ga ple ke sa sha la le ge sin she de ro sha te di ngo bo nyo le ma te tan du te tan pa chu mi te tan mo le ke ro to de dang go bi pu li shi le ri ta no bun da ga hyo no to ma du la mo no de shi pu pa shu nga yi lu zu bu sa de da shi pu shu ka de do jo di ki ngi nyo bo nga li ke mo bo chu ri de nga si ke mo te nga ri nga mi mo bo te nga sa wo le chok ri de ngi nyo bo ten de ke mo la de de le tam che nyo ke sa je bu nga li ke pon shi yi sa de po chu mo shu ka de ti ke tong ju mi bi ke le tong tong de no bun da ga hyo no la la da lo la le se ya ta le ta le ri ya ta la mo bo ya le yi le lo ri ya le ten so bo ya nga kin ko lo ri ya le a la bo ya le yi le lo ri ya
1: kong la sen pa ti ne dong ki sam pa ten do la pa pi ling do me le xia wan bam zo ki li ci gu pa ti ri li ci ju pa ti ji mi li ci na man te sen ju ri te ndi ling do li ci xu cha
2: la lin qin zu shu wa qin nan jia zhong zhe dan zhen su dao chen xi xue qin ge qi qiong ba zha da yang

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Huo wa

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu ji qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu ji nan wa da mi xi ba de ni ji. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, a zi lin zi jia ka ba an zha zhuo ji jie ge ngang de jian ni ri go xie qiao le ji. Ya zhuo ban ba, da xian lan nan ju yin sen ba bu ri go xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi na zi lin zi zha zhe xi yo bi. Zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Da da ren ge xin ba bu zhe guo xi bi lin xin nong la xin ba bo la ba ding zi de ni ga qu zhong. Da zhong jia yang ba di bo qiong. Luo zan no bo su jie zhe guo xi bi li ji zha zhe xi yo bi. Qian na ba ga zui lin xin na xiao ba ge si xi jin yin. Zhuo bo nan ba. Da ga zong hua la la sa jiang zu de kuo yo bi xin ba bo la ba ding zi jie xin zhu tan ji le pu yu li ji ren zhe xi ba de jin ni de. La ba ding zi ge li ji de Sinjo Tanji Lapo Ni, Lidong Chama Lidra Yungi Chahimandu Shaji Yin Si Hye Xiong.

Chobananpa, taso nipi loji rancho shibati, lasa jantso deko to yobi, laba tinzi che, nga tsui sinchu tanchi la palari. Xian la ji ma lanso yodongi loji pama shibati, lasa la yobi nyega ya sinchu sanye choma la pani, koso se tanda xawa lancho yonwi mendo shaji yin si.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pen ni men tu de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chobo namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba jimi dinzi gdongwi lo yi de peo ni. Chien namba, nga zui kanki longchin jia royan ji xin kan linzi la gabo nawa ya xil zo judo. Nien da tosan chobo yongwi, mendu xa jiyin.